아주 세야딜라 아니 남균은 안주 있는 집단 체수는 자주란 쓰기와 말이 최고 잡으러 질럽 세고여 봐 이내야 최고 쓸럽 뒤쯤 받고 딕즈파 신왕 잡으러 질라 차주고여 이교 랑기다 거기 뭐간에 대비나 이교기 친내티 가르치도 왔으나 랑기 듬베도 이교 왔다 교신 해봐매 받다 뜨다 매 받은 데지 간라 야 토르지 지고여 가르스나 긴준 준비기 송지기 낭로라 말아줘 이교 생애들에 카니 요아레스 신왕 교르와 생애지다 rangi dunbyo topki gyurwaas kaa nyi yuwaris, di yi kukudu. Rangi dunbyo topki gyurwaa dine gyurwaa lamdila shuusuna, ene kirangunia ki tsendengi lozawa chagri sumbari. Shengur gyurwaa ji yinsuna lozawa tsendengi singa di chaba hajan kagurri la, dili yagumachana di rangshin gyurwaa nyushir gyurwaa ki ene midinja chayagi nyinga yuwaris. Karisi suna shengur gyurwaa si di bina ngui jabra jik tunda, yamena uang jabra jik tunda, kandarik dindriya ki mingyu janche, ene yi gyur lamna shuu maashi, gyurlong chima meba dindriya ki jay shuu be tuyandi segi wa marba, indiyu tsamba, che zang dari di tsengi ki, yi gyur singe dirang karaya suna langin ki chajyu jila tsiku kutus che. Ta tsengi di nangluwa la, yiwa jabra jik sum chayungu dukaan, jik karaya si suna, geri kangshi ki tsumba chepe nangtuyans jik che, geri kangshi ki tsumba chepe chajins che, geri kangshi ki tsumba chepe shichu cheche sum chayungu yorba. Nangtuyans singe di karaya yore si suna, kurangi nganzu ki ta mayi mazum dia suna, zom kurangi yegi kangla pa kyo deba, tsikvi dan yamena tsengwala se debe ane ngutun yinere, seje jebe nilu yinere, guji chebe yunjong soba o tige di yegi kangla tongya yueba tige la nangtuyans singe resi. Dine, chajin singe di karaya si suna, nangtuyans kangla tongya mena yang, ine yang zom di shuklu kuju yueba, bina zomba byo samlo, zomba byo dawa, mayi ki zomba byo ki langcho, mayi ki zomba byo ki semgi ta desa jiwarba, tongsim sinne mintu, en korangi mayi ki zomba pa di rinne dan tenzi ili sokba ki kodion sinne mintu dapchung, tenzo chenpar chaya jiwarba. O ti zyo di la chechin sigris. Che zan nangtuyans lan chechin di ta kaglu di menra chegu yori. Nangtuyans ki zyo di che tangi tanya da je gyurtan robza shimba di nangtuyans tsu robza gyurtugu yori. Ine ya chechin di ge di tsu gyurtugu matu singe di kaku chegu yori. Che zan ko nangtuyans juba gyurtan di masin nuna chechin di tsu gyurtugu yori. Chechin di nanglo ala ane kari tsu yori sina tsum jiki nanglo ala nangtuyans jik jabru ji xeya nyinga yori di chechin kyo nanglo ala mangbo ji zheze yungirba, zomba bugi dawa yinere, zomba bugi ene langchwa yinere, zomba bugi rinne gyabchung la sokwa tenzo, mangbo chi kuyo ge zomdi gyabla zu shukla kuchu chencha dea yudu. Tati nganzu yigil gyurdu zamba, ngenla tige zu nguashinba che, riri che che, yishib che tuba ma, kangbada ma suni, ngenla kangbada ma shikdu zamba ene, ku gyubja sato shingla sokwa kare pechu che to, tige nguashinba che. Tige ene pa... su shaksa li shaa shimba chi. Tine ene di su puyi li gyurdu zamba yangya yaa tiki jik shimba chi du zamba tingsangi ta yi gyu rikbe shung lu gi rikbe shung lu saba jiwarba saba jik mingla kari si yore zan shikji ring lu singa jiwarba gyagya nang che suna jiga u zhuyi singa chi. O di gongpa che suna nela mayi nangdi nangdun di gyabla yaa nyambu yong deba ki chadin namen nazwa tiki mayi di nangla ta bagi jik che su dom che tsuyungu yore di nganzu yigi gyurgengi tsu riririririze ka che che tsardu sosui puyi nanglora yan dige ya depche domze gyurshinbaji gugu yuwaris. Di cha suna eni ta yigi gyurgi sa nipa jabarji la leba jabar cha yungu yuwari. Che zan di tsu di la ngaranzu ki dungi dola zonga bagi likshia sirjin nanglora la domdi gyurwa singi tsung yuwarba. Kongi di pe jabdi karishya nang yuwarisina te na bude dra ni seba tang pe dap geba niga la jugba ngunji loza we jajur pamni su seba tar sangye la teni ge jatun she gyu yueba gyumzen du che ne sangye shi domne gyurwa res che che ta di ko likja ge sanskirti ge nanglo la bita bita singa di la tuanda nyi yuwa res tuanda nyi ka res su na nyi li seba le kuku res mito beme dama geba le kuku res di ge ene ci dan tuan nyi ge manzu pyoge nanglo la tsu sangye singa di nang dom che gyur yuwa res o tuk sumba re che zang manzu namgyun sangye singa di la namgyun manzu ge da tsenyi shak tang chi karu yorisina, mari nili sengjir tang shijalla yang lo gejir sangye penma dar sangye, tijir sangye censir dus, tindregi songsui jori. Ta di dus tena di nying jibu nyambu ji yori di, tseni di la hobde suna, halam sangye singe di pyoge ne pa da xabe surji. Likja sang sikiri di genangi, mbita singe di gyube surji yungu yomarba. Che zan zonga bagi dus jimba di, tsi ma ta jingsi. Lakwa du sangye penma dar sangye singe di da, ini tsikan sumba di, tuyanla yang gyanshu ki duus, che zan di chigiwa maris, che dila domni gyurwaas. Da, nganzu yi gyu ki chechin gyurtan xinpa che ya di, un chechin

0: ngam gyu ta bar shu de ya de ti ko chowa ju ni kya chim shu ji re cha san din ju ja du zu ji mo ne chang ne ge teng sa ji ma shi lab de na lo ne a jan jan zo de mi lob shi ra han ti kar so re ta an tang ko ma sha rang sha re ka san yi gyu na lo zo de ge le gyu har ba ta yi de sha lang ar ba lab de ba na tin sim kam de ta da de tam sha de si de ge la zu le bu gu shu yu bu gu chowa ju ni de zu ta lo ne chang ne ta de zu ji ma shep samge tigyo amar bugul tinde kuyu tun ku gor ben sa jan dan kila se ya ji rba ji o jima ne zu tinde tinde tinde tinde te se ta di tol ra sam le chati tinde tinde gu ta ani anan di da chan ra ji go chong ngo na nyam nyor tinde sa ar ju ya rba rba tinde che bi na ani bugu ji mi da mi bara tinde che ya ne ba re mi da mi bara da tro len che ya re so so sem kam nyum di che ya re ji dun zu sōrā yūnyū dūzū yāgyā chīnsū na āni jīmā jīzō kā lēdū zāne pēntō shībchū yōrī tā pēnchāshā ngā dzū tāntā o ngēmā ngā dzū tā pēnchāshā tēnchā jīk shīl hōbū yōrī sūdhū zāne tā yā shīl hōbū yōrī sūdhū zāne lēgā māchēb jīchū dūs yūrīng bū dēgū yōrī sāyā dī mārī lēgā chīgū yōrī tā kar sore nga zu jik da ngubju kwenye kusum tiba nga zu neshen laya chewe kawsu neshen sudu jik jashe kiwa jigo marda mota tiba mime longto tinte laya tinte laya na tene pe di laya kolo lemba kiyotu zane tiba jik jen ure dube jala yama oro
1: sriji la majin la nyib la chame chale na nguta
0: jen ure ala shibu yore ta ina yaya sim di jik tanglin chiyaki, zhwa? Gadu ulu tanglin chiyata, chwa ngur sinye di tinte pe di ku kharso re shi jambo ji kaan liya, ane zhwa sinye di zhwa ki byo ma re di bencha sha na nga pe tinte sam tinte kogi nima nga zhutiba du si zhita kaban yo ma re ya yun tiba jik tingsan nang shingi jik tinte ku kharso re jik shep shu sa si da jik sinye di yo ma ro ante bencha nga zhunga ri su chimi di mime longdo na zhugyu ri ta kol dös ne ne ho ya ta ine kol dös sa che jing am ra den ji ma den de ta ka re ta ka de che ka do
1: su su tep si ri ta
0: no ta ine ting sa ji lo jun ju ka ji nga den de nyem bo di do nyu yu ba nye ma ji ge kon ju da ji bu ji gan do ji ge kon ju do pa long shi ji ri de en de de de je so en de ne
1: zu ji de de je tian qiu ma ji si
0: nan da qiu ma ri ding an zu gan zu ne qian jiu ma ri ding de che si ri de ding a de zhe me kan da nga de de zu zha la dan de me nga kan da de ring on the list de ta ta le qian zu ta shi ga de ding a de zhe me kan da nga zu pe ge le so yu se de je de sam de shu jin bei de ani nan zu ne de de de zi ren ani pagel ne sa ji ji de le sa ji ji ngam da ma sta kan zu ta shi ni ge se de le ge Kyoro nyomba inbaasne sen sikido baati. Nga tu chashi kuwara peke leer, dee dee dee chikbu kawara dee chakin midu su. Ine kee chikmaari, nga tu tabshi nyeegri. Diba, chik robo chinyaya yunguri. Ndi robo chinyaya yor yor, chik murarinde ka karche so sache. Ani, chik kanda tabshi nyeegdo nga misne dee. Da ine nga mraa shibu jore. Chizan da dindegi, chik kub dedu yu ki chige kundu yu zu simkham netan tabshi tingsan. Anzu jizu na le yungu dhuti, genda shi yunsu, lakwa dhu lo shun shun na le yungu dhuti. Jik tuan da, jik che shi suwa minu ma shun na, ta bai sabri, che shi kore na dhili gu xia ya ri si. Ani ya jik kutil zi dhe hu ri, ani ya yun mi, ani nga jik si ri. Ri
1: xia ni ji.
0: Ta gabri pini si nye yun na mi na, gabri kanta su su gab di du gu, ngam cha ju yo ma ri. Di tagara, a tagara anke azi tati dubu shiu ji. Tengi yusari si asasa, dinte yu sonan liru. Sisa nga sayadi, sem didi su maa lulu rachi chetu na, ani ko bezun di rwa ji ku karso re ta, naa li kebe bezun, rwa para liya ta ji ku karso re, laga la nun ju shuwa ya. Ta indi yungu to angan zu gam chachi su zane, jala kaya chenpu chi le de ya su di le je pa ta, ji dinte yu mangu shibu chi yungu to angan. Sisa zo re di, bezun di che u re de le, Semkhamdi. Da semkha lhulu sudu ku di semyuli dewe nezui dinte yon sibri a semsangi dinte ki tanglingi samlu di. Di ngune tangne ki da jik tsuwa junyu gu nalu ne kachin pa shresha samgu dhugu di. Chazan da

0: 디게 아니 나랑 좀 사실이면 디 강내백이 전부링기 미리 망부 디게기 단다 낭로라 내백게리 쇠마 가지고 열었으나 나도네 조동 파티겠어요 봐 게리지 낭로라 님어 거란다 명면자 자자 요소나 아니 디 신도네 망부 책도가 세상 안주 님어 책고를 따베 타니 조단 디게 용서 버지 만주 신바 제발라 문에 장내기 서주 토백이 리베 바오 잡르지 남시 만주 신다메 미디 참바 타니 생이 디 조단 용서 조바지 만주 신도 말이스 당당 신디 타년생한테 조단한테 카포 임바치 가내하고 도스나 타년 타년생한테 체니 시작도 내랑 안 줘롭지 하고 그랬어. 어느 타년생한테 체니 근데 시작을 했으나 타년에게 체니니 시주 죽숨과 창화디 타년에게 체니 인스체제. 타년생의 고려 낭로라 신바 죄바 죽바 숨 자유월스. 비난 안 줄려 낭로라 벽이 까와리 삼상기 딘디기 타년이 자리하지 말아봐. 대체로 뒤선 봐 아니 까와 전부링기 까와 용서 오늘 진짜 가와지 신도 멘저 장르디 타니 디로르 체드엔 질 켜비하기 민주여봐 어디 디가와리 삼발로 차리아디 디직 참디와리 당는 신에니 소소소 미리 소소 깨는 거네 카를럽이야 요르세스나 아니 가와인 가와 디가와 시제 잣된야 요리 변한 알아서 다 인수나 다 시제 잣된야 요르바 변한 알아서 표게는 거라 다 시디 참바다 아니 안전 남중기 현달 주야를 소박이 어디 과야요리 Kyaagya nanglo maa slab chan tiyo chanpa o changma di chel koto yo re. Inji kya nanglo hor slab tiyo chanpa in di changma ki di chel ku yo re. Tuyama to la zambu lingi ta changma ta ri ri xin tu changma menchatsi yo re di ko jil pa ming di tanya di labo changma ki jil koto ya jo re. O di juyo sing re. Ta di ne ane jukba si tiyo chanpa di ko piju chaya yo ba. jiwa rba, bina nga ranzu kawa cha xa suna, di kawa yin sam su lo nang la chari yung duyo samba, in ko ya kimgi, ndong de ya ge, lakja rba ge piju che ya yore, o dindra yin duyo samba, tanya ji ge nang lo la xie ju juk sunga chang tu gu yore, si duyo samba ko nipa di samji me kyab jiwa rba, o dindra yin duyo samba, chenyi kurang xa tang kore nang lo le, pyo sum tsogu dindra ri. A dine, darun tanya la ma ye suna, tanya la yuwa kari yore suna, mingi tanya dan, cigi tanya dan, dogbe tanya si cheche, sumji yung yoyor ba. Da dogbe tanya si tu dagin semla dus chariya yuebe ki tanya dir ba. Yani namgyu yung anzu tanya tanya si tu hanam mingi tanya mashi, cigi tanya dan, dogbe tanya si ngedi nawa kura yung yoyo mari. Tegun tola tanya la mingi tanya, cigi tanya, dogbe tanya, sumji ya yori. Daga nangxi mingi tanya korea nangluwa la iwa yina kari yore esana, ngo gangne ye yung du dekye ke ming dan jinru ke ming si nye ye ya chek yor ba. Dekye ke ming si du zamba ene beto gyumzen la sok ba ma dem che. Ngo bu Koran chun ba che ya ke ming ji toma nyine da xa abdi la ene dekye es che. Pe na sa dan, chu dan, me dan, lung la sok ba ta ten zu la be xe ya na yo ma re, gyumzen xe ya yo ma re. Ine ya nga mo ne nga ran zu ke me be ma du si da che xa. E nga zu di pe ju che tu yor ba. Dekye ke tanya su la sok ba ten zu. Manzu namgyu yi gyu chi tuye shira kaba ke yuwa maari ngu katu katu katu gyu shana chi yuwa rba. Ta dine duke ge tanya menba tarun chi kari yuwa rsana jindrup ki tanya singa chi yuwa rs. Jindrup ki tanya di ming di yane ngubu kanya runga chila da ko chunpa chaya chi tu yamena pe chabar shia. Yamena kola gyunze nge chen chi char chi di shir sung chi da xa gyua yin duye samba. Oda di nganzu namgyu yi gyu kyan tu duye yane chungse kar chuk yuwa rsa. Bina xingda siya, xingi chomji suyo kolo suyo, dila ane tata chi tomatus chukyu du, ane xingda xingda. Shukula ane di taro nyokja tsar ching, lango ka chaya dila xingda sikirba, che che ko mingku daga degiri. Daga nang xingi guchu siya, kuwa li suyo baga chudila guchu. Da tenzo li gyumzen chaburichi, da yam pe chaburichi xaya yu du. O digi che dila kari sikirba sana, jinrubki ming sikiri isi che. Da jinrubki ming di ane nganzu yi gyu chi du kakshu chabdi, o jinrub ming kang tu yori. Kari ase suna jinrub ming la taro nang sik ma yewa yin suna, kari yi ya yore se na jawa gyumzen tu che ne takpa tan jawa gyumzen tu che ne takpa dogwa gyumzen tu che ne takpa se che wa sumla yi ya juwa rba jawa gyumzen tu che ne takpa se nga di pe na kari se su na namgyun da sui gyun ki pe shak tan che su na chamsi ki u kachin na nya la singi sikiri se che che ko kachin bu na nya nya ina mingdo la singi se ta yung di ko jabu du si yor ba jawa gyumzen tu che ne takpa daga na xin dogwa gyumzen tu che ne takpa kari yore se na mil debo soku chunchun tindre la ko dobjen si ta xa ba mi shezi nakbu tindre la geri si ta xa ba o tindzu dogba ko tuyengu le takda doa che cha ba chor ba daga nang xin jawa gyumzen tu che ne takba dili ma nang si ye su na suk jawa gyumzen tu che ne takba cha jawa gyumzen tu che ne takba chi jawa gyumzen tu che ne takba ro jawa gyumzen tu che ne takba shek cha jawa gyumzen tu che ne takba si che che mangpochi ye ya yung yor pe na cha jawa gyumzen tu che ne takba kariyo su na nga ranzu ki barze la sokba tindzu la namgyun bam si ya bom si ya 그게 밤 sikiyo zang, zha zhawa gyumzen chen da xa warwa. Sūk chāwa kyum zhēn tu chēba tīlē mā nāngsī yēsū na sūtta tā yīp chāwa kyum zhēn tu chēne tākba, kato chāwa kyum zhēn tu chēne tākba, chīchūng la sōkba chāwa kyum zhēn tu chēne tāxia. Pēn nā ngā rāngzui jēbūng tā rīmbūng tā sēngē tēn sō, kō sūyip chāwa, kā kē kū yīp tī jēbūng bā chāwa tā rīmbūchī būng bā chāwa tūs chēne, sūyip chāwa kyum zhēn tu chēne tāxia bā chirba. Tā kato chāwa kyum zhēn tu chēne tāxia bā pēn nā yamrō yōng tū sīyā, māpāṁ yōng tū sīyā, chūmbā yōng tū sīyā tēn sū, pā kī tsō tī kātō tī rāpa tū sīyō ar māshī, tsō tī nāng rō la āni yū māng bū tū sīyō ar mārba, kātō chāwa kyum zhēn tū chēn tā xā. Tā kā nā shīng kā rā yā sā, chī chūng lā sōk bā tī ndrē kyum zhēn tū chēn tā bā kā rā yā sā, mī nā chēn bū tī ndrē lā yō tō sī tā xā. Tā tā rūng, chāwa kyum zhēn tū chēn nē tāk bā tān, chāwa kyum zhēn tū chēn tāk bā nī nē chē bā yī nā, chāwa kyum zhēn tū chēn nē tā xā bā tī, tā rūng chūng sē kyur tē yā yō rī. Tī lē kāng chūng sē kā bā tī kā rā yā sā, chāwa kyum zhēn tū chēn nē tāk bā tī. Chāwa kyum zhēn tū chēn nē tāk bā sī ngā tī lā, yī wā nāng sē yē sū nā, tā rūng nī jī yā yō rā bā. Nī kā rā yā sā nā, tā jīk trī tān tē chūng trī sī nī yā yō rā bā. Tā jīk trī lā yē sū nā, xī jī yā yō rā, tī nāng sē lā. Pē nā kā rā yā sā nā, jī mīng chī chā lā tāk bā tāng, chī chā gā mīng jī lā tāk bā, yū gā mīng yū jīn lā tāk bā tāng, yū jīn gā mīng yū lā tāk bā sī chī chī xī yī yā yō rā. Jī mīng chī chā lā tāk bā sī ngā tī kāntrī rī sī sū na, ngā rāng sū nam yū mīng mī sī ngā tī, mī pō mō tsāng mē gī, gēn xū tsāng mē gī jī mīng rī tī, yī nā yā ngā sū kā prī gā jī xē tī sā mbā, mī tōk chā xē bū chī tū sī tū, tī mī tī kā lā kū rī sā na, jī tā kī bā thār mā, yā mī nā tāk xā xūn bā, tīndrā jīla kukurī mā shī, mī tōk chā xē pūchī tūsī tū, pēmē jīla jē kukū yuwa mā rī. Yāni, jā tāng chē sūna, gāngguā tāng pūgū chūn chūn lē kukū mā rī. Chē sāng dī kī mī tī kā rē sā sūna, mī sī nā jī mīng rī tī, kō chē chā lā tā jī, jī mīng chē chā lā tāni, wā tūsī chā tē pūchī. Tā tī nē, chē chā kī mīng jī lā tā bā kā rī yuwa rī sā pio ki rabchung thangpo rabchung nipa siya ki rabchung rabchung siya di rabchung jikla khadzu yor zina lo chukchu yor ba chukchu yi nang loa ki lo thangpo di mingla rabchung sikir ba ina yang ko ta rabchung jik si du zamba lo chukchu shibyu mingla lo thangpo di ming di tu ba che che ina shirang ming jila ba da xa bar ba ma shi xe pio ki ngaranzu ki rabchung jiki lo chukchu changma so lo ming re yor ba pina lo thangpo di la karisik zina rabchung lo nipa di la namchung lo sumpa di la karbo, rabchung, namchung, karbo, lo shiba tila ramyu, lo ngaba tila ingaras, cheche, re la ming re yuwar zite, ina ya namchung nganzui kor shil tika lab gugu yu tu, ina ya chukchu kor di shi tila kola ming shenpa zi mi tu, ina shira gi ming jil da che, ina rabchung tangpus cheche, o tus da yuwar ba. Ta tina yu gi ming yu jen la toa ba kari yuwar zi se su na, nganzui tanda tsuwe nang yu che, hanyang sangja siya ka, hanyang singe di, Tā ngā tsū gyāgyā nāng lōg lū sīngi tī tsab lō bē tī hāyāng tī tī shiak shiak chī yōr. Tū ngā tō lō tī gyā nā kī mā kī hō bī kī yū hāyāng sīngi chūr bā. Wō tī nē tō mā sū chē, nē pio lā yā lē yōng tī tsā mbā yū kī mīng kū chā lā kū lō tō chē hāyāng sāng chā chē chē. Tā ngā tsū chā lā kō rāng mīng lā hāyāng yīng shiak chē chē yū kī mīng yū jēn lā chā bā ngā sē tū shū chū wōng tī ndrā bā. Tā tī nē yū jēn kī mīng yū lō tō bā kār yō rā sī sū na ngā rā tsū pio gā nāng lō lā rāsā tsō lā kāng kī rāsā sīngi mīng tī pā shū lā yū jī lā tō chē nē kō kari kari kār chā bā rā sī na lāsā sī chā rā. Dikye di darun kari chā yung yore sin, da jik jik ming chak duwa. Di mianba darun kari yore sin suna, te chung jik ming sin yaji. Te chung jik ming sin yaji, zo chi shu di tuy gang ni da yung yore. Te chung jik sin yaji la yiwa chi suna kari yore sin na, gyu ming jebur daba ji, dan jebu ming gyur daba chak yore. Gyu ming jebur daba kari yore sin na, nime wese la ngan zui nima sikir. Bina nima nubri zi la xia xia, nima kangba la xia xia sikir. Nima ngoma namke tong de yore di, nime jebu tsuyo di da, wewe di, kāngbē zilī kēwa tīla, ngān zui nima kāngbā lī xāxā sīgir bā. O tī kārī yā sī na, gyū mīng jibur dā bā. Jibū mīng gyūr dā bā kārī yā rī sī sū na, ngān zui nam gyū mē tāng yā xīng lā mī xīng dā, pū xīng sī yā kō. Ngō nē chā sū na xīng rī tī, kō xū gu kī jibū kārī chāp chī gu yā rī sī na, mē tāng yā chāp chī gu yu tī kō lā mī xīng dā pū xīng. Lā bā tū tī cī kī tānyē kāng lā tsū jā rī yung tī sā bā, nam gyū ngān zui zhū ngō gā zhō yā kō lā, zhū ngō gā chīng bā sī na sē sū mī tī, yō ngō gā zhū yīng sī yā rī bā. Ozi yue ngui na nzikri tibki maribia siya sur cha gugu yori. Ngu ne che na, tenzi ka ne che na. Daga na xin, tenzi yu lo sokwa tindri lo ming dak du zamba, joji ziki go ne dakwa chikta, joja tuyongi go ne dakwa siya, nichi iya che gugu yori. Benlan sumju batan, gedung batan, bumla singa tenzo, joji ziki go ne dakwa. Zikje sho loka sumju yu zang sumju ba, gedung yu zang gedung ba, zikje sho loka bum yu zang, ane bum si daxia barba. Chocha tuyongi kone daa xeba kari yuwa rizina, bina xe jin siya la soba, lup jin siya la soba, jun ju siya la soba, tinsu kone nangtiongi chane daa xeba riba. O tinta yindiyo tsamba, kone tanya ming takta nanti talu namya nazo yudu, oda dike yongsu zogba chi ma xinba yina, ene tanya dache gyurta nanti yaku xin sun siya di, nganzu sirtab chewa drapa chek yuwa riba. Tadu nganzu tsowa nangluwa jari yungdi, chikdi namdoa kwa wangi daa xeba, kengen parche la soba tiki pa doya che tu da xia bei ming kia cha bu ting zhe mang bu yor pa. Bei na nga rang zu shoga ju le yin su na, me zang ji bu ge che bu lua jang zhu tu na, eni shu gula bu gu di gyama kia che, eni gyama sang ge yu na sang ge, sang chu yu na sang chu, sang dun yu na sang dun, zang ju yu na gyama kia che, eni nyagal ge che, nyaga to yu na nyaga to. Ting zhe chi zambu ling ki miri cha ma la rang rang ki miri te, nam zuwa ku wang ki, eni geng e par che lu so ku doya chi tu, ming dang dang na me na zuwa chi dang di, zambu ling ji dun la yue pa chi ri. Che zang an zu yi gyu chi du zamba, miri ka ki ge gang ne cu gyu ne, di yi ki eni nam zuwa zi lu zhaba di ma xin su na, an zu di yi ki tanya ka chi ki zu pyo ge lu gyu ma xin cha gyu wa ri. Che zang di ya ke chi bu chi cha. Di gang la eni tanya da che gyu ya di, an zu nam gyu lo zawa dang dang, chi ki rik xiong liya ka chi ngen ten zu chepo da xia pala dee dee su na tanya di nying jibu jie chak yuwa ma re, pyun sun chok bu chak yuwa ma re. Che zang an zui mang zuwa ki tanya ten zu nying jibu kandri si tagi duwa da ya di kye chenpo shi ra chak duwa. Bina gya gaya nang loa ki xi yi fen si ngen di tsio di la ngamu ngamu ne gya na gaya la an zu chu gya ya ki tak zi ege ming la yi zi si yuwa ro. Ko pyo gaya la yi zi si xa yuwa re. Di ko xip xii zi chi song zang kyo ming go yi tu yu si che che mang zuwa ki yi tu yu si yuwa ro. Da an zuwa ki lo za wa tsio ten zu chui zam da tak chi zi che che yang dindri menra dhagi yuwaardi, mangzuwa ki khen nang jaabdi yizi dan yidiyu si cha cha cha diya yuwaar. Cha zang, da nganzu namgyu ki tanya dhajia la sokpa tanzu gyurdiyu chambayi, mima ki ka ni chu yin, mima ki la ni sari yin si xe sui juwaar ba dambi cha. Wa dila diya cha nyamshi cha ya di kya chenpo re samgi tu. Wa la su ta dini yani dirin ki lupzen di nang loa la, yikyu ki sasum ki namshi ya ki nganzu drabo re chidang, Ani di nangloa ki ta satsum nangloa ni satangbo tangye ta che gyurdaan di nangloa ki ani dordiyan drabarachi ta, dordiyu drabarachi chungsu. Ani di maa gyabar shiuga chungsu na, ani koraan la tangye tsuewa tan, tangye yarwa, tangye tuyoba si che tinje maa mangbo la ye che ge she shuaya yuari. Taka nangshin ani tun chubwa gyurdaan koraan chala tangwa jikche, tun zay sarka gyurdaan chala tangwa si mangbo yuari di, indiyu tsamba di ringi tun chung shecha shiba di nangloa la, yi kyu ki sasum ki namshiya ki ngan zhu zhabur chi ta tanya dachaya kyu ya di dutu chi shiba yin wa to chen na
1: Sengelengi, tiling ki pyonchong xeada xibe che di lezen shu cha lezen di xibxie chenggo na ken basang ziling la ta dhejuk di su ta zonyong shu ken denzen nobu yin Lengi, shu den jago
2: Pei, da, tama jime se zhu hu chi
3: Azi, an zhang ka pa lo da ta zhaba
4: Amala, an ni bu zi gi
5: 婆婆,我去给公子去吃的,就要过去他妈娘子听的,你也不过落脚的。啦,吃个那个卡达绿的,他妈听说不如你,没事过呢,吃个地那他妈听你,妈去过呢,这么多呢,阿家人准备呢,控制他妈呀他妈妈听几个的。妈去过了他妈妈听几个去,就这样一个呢。婆婆,去叫他妈听咋着有用过。我是去让听这个呢。要不。
3: 阿扎拉光哥孙亚达尔达，那他妈没得教室。阿吉达，让你。嗯嗯嗯，爷爷。坦达尼，毕竟去做你学习大大事。
6: You're listening to the program is Hello Xizang. Hello and welcome to this edition of Music Shangri-La English service brought to you from China Xizang Radio and TV Station. I'm your host, Tsirin Tiki. In this edition, I would like to give you a brief introduction about the Tibetan Horse Racing Festival, a vibrant celebration deeply rooted in the culture heritage of Xizang, showcases the region's love for horses and its rich traditional sporting events. So please stay with me for 60 minutes. Sporting events. So please stay with me for 60 minutes.

0: Sengilinge kung hamsa, siyamla pendu dunbe chi jopge, jindu gebe chi sumso ji ninki namshin wanda shukhi. Jiang minzi khan kilo dunang, tilini pendu dunbe chi jopge. Resa dawa, recho daga chume, jungzhu chuni, chujin langbo, jowa jin, tuda namje, ning khan tipmang, chersin pop, chayam tipmang, nubchang tang changsha kuito chalungdang, shalo tang lunub yuto dulungdang shikwe yubtang. Jiang namshin lehune danwe namshin wanda na, mawon chuzi ni sabshi lin, tiling chaymor. Shizi shakyu tang luyu, ningzhi luyu tang shakyu. Toga, taisa, chamdui lukyu jesu chabchungwane zhengpar pabgyu ta, sagui kachi tu chabchungwane chewpar pabgyu. Tichui, lukyu gisiba mawe sagui tu chabchungwane chakchar pabgyu ta, timi sagui tu zhengmangkor ne rimshin, tuichayam zhukchar pabgyu. Sanyi nimor, shizi shakyu ta lukyu, toga lukyu ta ningzhi lukyu jesu chabchungwane zhengpar pabgyu ta, sagui mawe sagui kachi tu chabchungwane chewpar pabgyu. Chamdui lukyu ta, taisa, nagzhu shakyu jesu chabchungwam tuichar pabgyu, timi sagui tu zhengmangkor ne rimshin tuichayam zhukchar pabgyu jesu. Shamla rangzong ki chongki ta chongde zou ka jigi nam shingun da shuyi. Hasar chabzong pham ne rimshin tuichar pabgyo, chujan ramashi ju ne chujan la toshu ni sakchi cha si par. Samzhu zhe chabzong pham ne rimshin chabzong pabgyo, chujan ramashi ge ne chujan la toshu ni shu cha sun par. Nagzhu zhengmangkor ne rimshin tuichar pabgyo, chujan ramashi sun cha ju ne chujan la toshu juyang cha dun par. Payi kui tuo cha chung pham ne rimshin tuichar pabgyo, chujan ramashi ju ni cha gu ne chujan la toshu ni sang ni cha si par. Nyatong kui tuo cha chung pabgyo, chujan ramashi ju cha sun ne chujan la toshu ni sang si par. Sang kabaru tuichar pham ne rimshin zhengmangkor gyo, chujan ramashi gu cha ge ne chujan la toshu ni shu cha chi par. Kuru kui tuo cha chung pham ne rimshin tuichar pabgyo, chujan ramashi dun cha ge ne chujan la toshu ni shu cha sun par. Gezei tui cha pham ne rimshin zhengmangkor gyo, chujan ramashi nga cha si ne chujan la toshu ni sak si cha si par. Gushin tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, hala rimshin ne nga par gyab gyo, chujan ramashi ge cha ge ne chujan la toshu ni shu par. Shenzar tui cha pham gyo, chujan ramashi sum cha ge ne chujan la toshu juyang cha gu par. Amdo zhengmangkor ne rimshin nam tip gyo, chujan ramashi ni cha si ne chujan la toshu ju si par. Damshung tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi nga cha chi ne chujan la toshu ju dun cha chi par. So zong tu tui cha pham gyo, chujan ramashi nga cha ni ne chujan la toshu ju dun cha sun par. Hari cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi sum cha ni ne chujan la toshu ju yang par. Dingqin tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi chuk cha chu ne chujan la toshu ju dun par. Thorong tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi chuk cha dun ne chujan la toshu ni sang ni cha sun par. Man kham tu cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi ge cha chi ne chujan la toshu juyang cha chi par. Zogang tu cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi dun ne chujan la toshu jub ge par. Zay yu tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi jub si cha nga ne chujan la toshu ni sak sun cha ge par. Bo zong tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi jung ni cha si ne chujan la toshu ni siang cha nga par. Milin tu cha chung pham ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi jub si cha dun ne chujan la toshu ni sak sun cha chu par. Gyazar cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi jub si cha ge ne chujan la toshu ni sak cha nga par. Nangga zi cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi nga cha ni ne chujan la toshu juyang cha sun par. Gyangze cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi dun cha ye ne chujan la toshu ju gu par. Namling tu cha chung pham gyo, chujan ramashi dun cha dun ne chujan la toshu ni shu cha nga par. Tingri cha chung pham gyo, chujan ramashi dun cha dun ne chujan la toshu ju gye par. Pari cha chung pham gyo, hala rimshin ne si par gyab gyo, chujan ramashi nga cha ni ne chujan la toshu ju sum cha ye par. Chuan na cha chung pham gyo, chujan ramashi chuk cha ni ne chujan la toshu ju sum cha chu par. Nyalam tu cha chung pham gyo, hala rimshin ne si par gyab gyo, chujan ramashi gu cha ni ne chujan la toshu ju yang cha nga par. Hunzi cha chung pham gyo, chujan ramashi gu cha chu ne chujan la toshu ju cha dun par. Dian gun tu nam tim ne rimshin tui cha pham gyo, chujan ramashi ni cha gu ne chujan la toshu ju si par. Hazi cha chung pham gyo, chujan ramashi gu ne chujan la toshu ni shu cha si par. Nyamor cha chung pham ne rimshin cha chung pham gyo, chujan ramashi dun cha ni ne chujan la toshu ni shu cha ye par. Tsengye tlingye, ting di namshin wu de shu cha, shamla di gli wu ne zhiri shu bie li tsengshin banam, ribe shi se na yub shu.
1: 咱上点别先着林给公看不上平均龙城银城里往给三种塔车顿许别龙城群体对儿老外才给登居几百流西等一间西家及三间林给银年浪都比较银别先当有秀年明了给平时给俺人说把你的设备两个汤不提你俺去龙本儿拉车通马的片俺阿妈拉你嘴边没不错了心定呢可以去学个听 kesi konambe titu latsir dipkyu tula ma chenbam tene jang gange yugu che tu se ti gyun kyung nangme na nganzor tante yu yi xiongpa chi dar ngowe yun chung zibu dindri shik yung kalasi nge cidir jibar ka xu ni yun che nyangam tang dapu lunzi lung xiong tu latsir dapne mi yul ki ngomzar dunken nge ama lanzum la yin nyendar nge muta mingun be lawe ce di tong ting rir Amala jendu ki dungwo sula mibara u dudu changne gaya kyang tunpar gawe na ama nyingne chenpe dungyang di tirin lungchen dukar ki lamnwe hengye ki nyelam tu bygu yinbe sembar shu. Nge amala ni jelo chekong gubke nishu tzapke lor loka kongar zong ki ubyu kemzan shikdu chungpashi. Kong ki chungtu ne pyo nyingbe shingchen takbu narju cele deba nyonggo chungkin tibse di Lungkin tang, Zhukin tu, Lelung mangbu kiptara, Lunzi zong, Xingba xiangki, Chongsu sumbara, Mukchu le, Libarzi. Wendi, Tekat lariyang, Xingchen takbu xianxiki, Chanyo la churdi. Nye amala ki, Xingchen takbu, Xingka debatang, Mo la tang, Nye, Chu Tsoam, Yangna, Bengchun tang, Jiwa tang, Rima so, Zhubar, Zhokyu kiyo. Jelo cheklung gukye ngabchu ngaku loro, Pyo la, Mangzui jukur ki, Tungda chakbatang. ngancur yalna jingzhi tomne sakhan tang chungri gupsha toba ma se tatung samlu sarpa tanglin chi kutsu nge ama la gi yeki tang angi jilua kenpa tang tatung gyakye chi kashi sung ken la tewe pyo gi jizu pike zhu se kacho sewar kyur loti dawa chukbar nge ama la lekar ngay su shubu tang rinmin kong ki chongzu xingzuo gi zhurin tang rogri zuchung gi zuchang nang jelo chekdung gubke chukchu riji lor kongki xingba xiangki xiangzhang nangwa tang jelo chekdung gubke chukchu risun lor si ji ngang zhongko kongten tang nang xiu nangwa shi kongkar tang menzha war lunzi sabab tola sakyu xienpa tang cowar gange tiwe chewa xiu lunzi longxiong ga xintu che xing gub titu namxi hachang xien la logik nang telung dawa gezam tangwa tang nam tang tu su te du ki nima jiba tang chapa pep du Kansar dam ki kengne, yumi nam gadu caimi nyonggui kiyo. Nga ama la ki, te te, yundu tarchimashik, dongdu nyinggui na jang.
2: Ama la, sim mebe le. Pukwa yo le. Nga nye me da pomerang guje de yu, cao nyi gu ca su, ngui le gongse so da.
3: Ozi, gongse su nan ca bishbe le, puni kimdo kawish kusi ya.
2: Puliya kala gyak tse tewinda, shingkidab tsa sung e.
3: Shingkidab tsa su amla?
2: Da sashin taje tenzu dab tsa ne gaya gyemindu. Chulo dan te lung gino zi po cho cho rishya.
3: Shuza, manzu gale gyub gyubye tamo deya chogo ine gyo ma ri.
2: Pomo, pama shu cho che xa yu da, kimle shinda tsang ma cao nga inge robs je tsa.
3: Tachan amla, da nye nimu mangso da nimdo shingle che. Gwangmuni nga ranchu lungxiong ki tangkwe tezo zhugyong kandze sikyu kunaya samlu dengi deje kimsa naan ki liang zixi tezo nye besi chi zhugi. Amla ki lan xe la chu chubi el.
2: Ma tangdi nye xe ca pomo. Rang tangku nye do nge lan na lakwa nye kuchu di je kanyi na nye shibji chi gi. Che lan gema sikzi ra je ge je de zunga. Nga nung pomo ra naga yubi me zho samju.
3: Ma ri amla. Tangu nye du ngui lan simliya senbe tangu gyati di tesu ta miliya nye su donggen ki tie lung tang chi lo cho zu samlo ko je nye tesu ta zhu donggu tamzi cho gi debi Kuzu di ye di pechin di zhe singi ri Tine nga nye ku je milam nani ya ngan zu lun zu lung xiong shibu nang zi ngu ting ting singliya gyu bu mi ju Ma gem xo ye di nye pechin di singi ri
2: Zi, pomo rani tinte rang chen je de zang che bri Ta lungbe zhe sun sang me ta yin ngaran zu lungbu di cha